tinimungan mamamuhis doid hozo pinagyam pa patan. Arabay no jam ka vahu himo minit na dido dong suvabid pagunta ko katawadan kakalmi ang paydagay may paydago zo Dennis Primus gisam na jam ko si zam matu kani na may ang paydago bo kapivos yan kumadi Leo Zek o kita ko maza do i TikTok diti bakalaja dayo i KLCC nga mantadi si dodo nabawan tohodan pingampay dito ko tapi na nga bi dai nombo na po i timpo diti amo nga pulokis nga bi biaga di darita maso mga kando mi ginuuy tuaran tatpa kapating kao do whole city ay darita katohodan I Charles Peter pivos yan ng usubab kumadi ako DJ ka nagi i Sam Caris nakainom ko no ka nakainom so na nakainom so na davaig tabang diya susubab pumigyan ako sa di susuzante ko tips manginom vaig tabang dong usubab iti natikita daw avasi imonto ko idasan o pivos yan kumadi Morris Morudim Florita Kinajilin Sanpo i Ray Deville Elish Shelilim mi Richard Joseph mantad kampung Bundung Tuaran Lucia Tati daw mantadi papar sabi vi makikinungaw date ko sa imbahan Boss Kadazan pensuang pingampay no maza do id Facebook sama VFM dongo subab diti katodan di anangan makikinungaw do sa imbahan Boss Kadazan do tikid tadaw o tapi na ikong aviki wadati di hangadon do timpu diti hangadon do mohoing hangadon do isay na po timpo din nakatahib o mahohobi na ko zon hangadon ako pusan dati inakoyin sa du na di do mantadiyaw teko susuzan po di mo kanya to nakatahib no nga bah kada tanudo ko zon ginawa di kosinduo teko osudu nga tamay mo do po vakason gamay di nga kinungo to ko ti hozo hozo kahahangad hansan do anangan ko da ko ngo di tantuk o gumuan nga

Temenai ku ngabi hozo di ti mantadi Rodi J Spisol pason ku diau. Hansan his ginabo nako mau ngabi nusudan nozo di seninau in timpu gisam na bayna di ti. Menihau pai kaditinu di Anna Stanislaus. Gumu komi da manak da susuzan di kahangad gozo kokomoy da pai untuk timpu pengamatan potai ka anu napa ababazan doid danau teka degana kita kata kau zauditi pasun ku diau.

Impoto opod ngaybuhang sangadaw moy ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngaybuhang sangadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinayt sizam ngopod minit. Mimbosikol sa hinayt tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinayt sizam ngopod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

mo nga vi kahahangad ko so hazo di datu Justin Stimol i ay tanda au ko i nangku muhi isiao kiba na ko boss da ming kolokok na obosing dadi op aniti opimanan ko so leko oti ano kamay di osaw ba ingko bossing na ming kolokok anaw nga nalaami na pay ka iyan ang abi ako gingahan do hozo hahay abin ako sa didato Justin Stimol.

0: Asuaw to boy mo.
1: Ano ba inol jam ko ba hutong upad minit dong suwabit pagunta ko tapin na yung mansano his ginapon ako ng abihozo na ko ni ko di tino di tumiyambus ko miyam pa ilgo dahil ko sa imban boss kanazan papamus pa dito abal tadi bo tadaw bay no
2: abal tadi bo tadaw bay no

Pupo Santo kadi James Clement Modjiliu Rabai no jam ko bahu 46 minit dong subabid pagunta ko nakita ko isa niti muat mantadi Esbon Bon James DJ ano kumusta na lumangad langadon. Okay, Esbon lumangad langadon isa patod boss da boss dusun na niagano po da kadazan humangad hangadon isa pun boss na paniti nga hangad na tuduvante ko kalatian diti boss misuvay num humangad hangadon na isa tuduvan tu hangadon na humangad na po nga humangad ko da isay na po ikahangadan no titiso mo ko om kiva hang nuda may somo namot langadon teko hangadon na po nga ay sa nununu omozon pa hindi ikaw kadati na idpamusavan nu hangadon ko di isay na po mohoing potoy teko kopusan hangadon iyan o pisuvazan daw mamaguna da duvo boss iti mantad da gamut boss hangad humangad om hangadon hansan da nalatian ko is bon. Tapi naik kung abi atag do kopoing kawasan teko ite ako kumay do gaji ba iti abal libay no atag untuk do papiaga do gaji takawas kiguno do pemusaban penimbangan do untuk ketundunan pakakalaja om kotihambusan do tauki kaditi na bos di mentili ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ahal dino na kiguno kozo do pengintangan do id bogisan toki do pengindapuan mikro tanini om uha-uha PMKS iko to guvang dati do vaza kain sabaton so pemah do gontob gaji takawas do pengkawason ka pengko po nununu abal kogempit do hal diti kampay no do kain kawasan gaji dati do takawas kuma duvongay bulinggit apatut do mandad diti kopayhan di Huguan Mentili Datu Sri Anwar Ibrahim kokomoy do budget duvong ibu duvong pedamtu na bos di Akmal Nasrullah iti untuk kinom pinakyano do minongomoy do pemusawan do tabah ekonomi kogempit kain kawasan do gaji takawas kuma duvong ibu linggit i kapanak do vaza kuma do kain kabason hogo kakamot om lagi ponay na ante ko kotay na dadi om id pamuginavan no pabot ta binay kani ko gampit do kawakas kain sa baton do gaji do duvongay bunga ay so po do ano iti ko pa'y maganan iti kakalamindan dadi sabagi datuhun teko pakakalaja da din no mo na po kapalintan tay ko swasta ba humansan na gidado kayong kabas kanyo patiamusan ko miyang pay hazaw diti ginawa ko maningano diya o kadi Suzy Samuel Kudita.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kaladya id zone o muhig kay saon Sabah muntak mo mumuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Dimpoton din na po nga muntok mintong do umuhig o otonong tamoy mo o kitunon kay saon Sabah. Muntok mo malimpot duduvan din no do papapanaw kaladya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIAVI agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pimuhitan, om mangumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Kuno po yung akaw rayos aktif, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro, raja-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang raja ra upis, activity ami kapiyo kraja abuli anilinggapu ramiyun rayos aktif yuhin ho. Ang isangkul into rentok miyong namulira krita, sumuku ra upis, ang isangkul muay rakantin, mako ika arang, ang kulya mons Rafael ami kapiyo buk no upis mo yun. Mayara rahupin na sila no pusor kapiyahan tikop no tana, WHO, 105 opor sumukura talong ngatus nga minit, activity physical ras sa minggu, kung napakuling ra risiko panyakit, ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Rainforest Skywalk, kapam susuyan kanopi rainforest, yakin nyo rondo payo ondo mamunduk ramamagun, menambuli resabah pagun ragana ruangin. Rainforest Skywalk, Giora Rainforest Discovery Center, RDC Supirokti, nyakna sau klarondo enter rata tandu rulibung sandakan, ondo mokondo rakinon soyo no galama. Rainforest Skywalk, ragawar ondo ngatus dongopor ngamita, yakinnya sunsuyan ondo mawar tojor sabah. Sunsuyan kanopi ti lebih mawar enter sunsuyan kanopi sor rataman negara pahang, ondo gawarno 500 ngamita, rasawat 5 ngopor ngamita, igondok kasau kerabobokon sunsuyan kanopi, ondo mesawat amawar tojo ratanati. Rainforest Skywalk ti, pinanukating rabatang rupun tataon mengakalu, rasawat no ololo dongo peram 5 ngamita, amrondo ondok mamunduk raguang rumah nanambului, inter ratitiko pemakunan, menambului rapagunti. Rasabah, suara Rainforest Skywalk sendakan, mokondo pesunsuyan kanopi, raku kura intok, yaginyo sor raporing hot spring, ragawar talungatus tulungo param apat ngamite, lembah danum talungatus mite, am maleobasin dongatus semo param apat mite. Ati panakulan, kasuangano jambatan tair ayuk, ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalu.

0: Kapis na nga ng tabi Malaysia madani. Itinat kabarit na kayo nun pulambusan ko Flores Philip. Kapagulo na pa tulod at kabar-kabar. Sabah id ralan ko sudong mamagang patrikaton apatriyong tulun tambuloy ton diti. Manguntirik na kayo ng Sabah unsuban mampay id kaganaan tumaw om guest. Kabar pen pada. Sabah na pa id ralan ko sudong muntok mamagang patrikaton apatriyong tulun tambuloy ton diti. Saran nakapasurat pikikira 2.6 riyong kinarikatan gisom tulan kawalo. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor o Tumayan miyampay ning kakatan labid agirot untuk suku kaapat rikatan dilo anud mamagampot. Gisam diti nakaramit isa titik isa riyong kinarikatan sang pamagunan isa titik lima riyong tambuloy na kayanan. Datuk Seri Haji Jinor pinapay ladahal dilo untuk pelumbus babarusan pinapahimagan JSK Mantanani Island Resort. Kadao perintah bagun kakal minggisang papatantog kasunian sektor katambuluyan ditkano manang kisagulo inclusive agirot. Palantagayo katambuluyan Sabah mga papatantog rikatan tatalang managuang pagumbalan mibagal piramutan katuludan maningalig kayanan pasarili ang papatangkap katanudan magigyan na kayanan. Karit pong kaban GSK Mantanani Island Resort dit papahampit ka Papuan hatus 6.4 riyang ringgit Datuk Seri Haji Jimmy Naboros ilan na pang kapitanud miyang parikotan pagun muntok mamagayat labid agumutambuloy ang papasaliag konsukupan katambulian. Pinsumpak ikawaygan ko tabulod resort tila kiharot 8.4 villa om nagi kasusukupan om nagi pinsumpak ikayon ang tasadong muntok mamagayat tambuloy. Datuk Seri Haji Jimmy Naboros perintah bagun nga masa lagi menarisid karalana muntok papagirat kalubisan dila sebagai kepersediaan tahun tumambuloy Sabah 2026 turu. Tahun tumambuloy Sabah 2026 turu akan napaka kempen ketambuloyan nga nagi rikotan tensanan idpentang kapagun. Otumayan yao dating kakotan at Sabah sebagai rikotan ditkano manang kisagulo agirot ang kagal doon sa pamagunan ano pagiroton miyampay pisa kanungan karajan tensanan kakwasaan kahampit. Manguntirik na kayo ng Sabah pagkianuan mampay idkaganaan tumaw ang guest. Kumaduwa Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Mas Dilimanjun Minaboros kaburuan pamarunan tumaw ang guest kano mangungkab kasiwatan kumad manguntirik na kayo ng papahinggayo kaganaan pagindapuan dialo ang automalahan na po kumang sektor di Tarmantad.
1: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah.

Kapisarangan na tutuang tabanay ko, kapisarangan makilang ang kawagritit. Kasalibahan, baros nun, tutuang tarao ko dua. Ko dua na hapunan siyam, datulan ka siyam, dua dari bu, dua na hapunan manam. Kamayan dat bayan na po, suab, lubang toko na di, itulan ka hapad au peribanan, timpu da tumalip kya. Pengkuru na po ba, nga ang susunang toda, alida sa tinan, miyang payad pagkanakan, miyang payad tong tambalut. Teko ano na pakara jadi papanahan nga suso nang dakasari. Amhara iba ko hot. Dako no tuya nakago kara jabay na DJ. Ya ikas sedap nga yok ya. Bay na nga yok na kawago nga amura. Minisa wali kay karaja. Kapisarangan ko bani kay tensanan posi ko tu mga maluto hot dot wang iti gisam na jam ka padam dua. Ang balutan ako ni kayo kaya, lagalaga, tani kayo tep-tep, parikata, 22 na hapad ke. Tatuang bayan na harat, Miss Sundayt, jam ko hapada tatuang iti. Harna pa Sundayt to, patunan id WhatsApp, id umbor, asa isa siyam, apat siyam asa, turuwalu, turuwalu. Teka 019. 490-7878 Iri WhatsApp dah hiti studio perikatan dat patah dan dah sundait. Enggak diti sundait tu kalabus tu tatuang itik ya. Senang tatuang DJ kakak nga au elani saya sangat nudila. Ami Pita Kilan, hi Flo, kami senang ada tatuang dia. Ka hai nagi kuma dia, Pita. Ponsiko, mai gya, lega-lega, tetep-tep Pita, share-share. Abi Esbon Bon James nakatod ko na sulaitit minggu nakatalib nga po nakasimbar ka daw may kago po to na ako ko nakakita di it minggu nakatalib Esbon Abi Rubayan o sanong tatuang DJ ka sanong tatuang lagi kumadiya Abi M.M. Suk Asa lagi di Jeff Law pelambus sundait ke daw. Ya, oh, ba. Abi Nancy Lian, hi di Jeff Law. Kadaw di hi lagi kumadia Nancy. Abi Ella, kami senang ada tuang tensanan ke daw. Kami senang lagi. Abi Sarikson. Senang tuang di Jeff Law, kami senang tuang. Abi Justinus B. Muding, kami senang ada tuang tensanan. Mantadoh Kinawin Muding. Kampung Karamatay Keningao kadaw dite ba ang pagludot paparang ko ikaw sindi kinakapati

Patulang masan ko na pa, paparang ulit kayo sining, pamalihis sa ginawa. Iti sining banta di Francis F. Galuis, Reitan de Pagirto, Kutumbayan. Francis L. Galuis.

Pensadya menegur ang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikir ketilombos di somtol tiso. Tumanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay no ang abilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ko siyam, gisom tulan ka apat 2023. Untuk timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan, mibagal, magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean waig, kigunod pusahan kapya. Milang mangilag kapailan bubaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasarili.

0: Pun sigol tu minai tu miampai ko dah tu mai anak ko dah intim politik sengingan dad ko nak ya makiuni makiuni. Miampai dah mai anti apa bayan Miss Sundayt. Nakuro tu malas keras ko polos. Baharo na sulay dot man ko palambusa nga pagludik kapisalangan dot tuang kumadi budak tiyos. Kapisalangan dot tuang ni Jeff Law mamasok ko mamasa na ko kumadi Liam dahil ang kampong Kong Ulu Kota Bulud Nuno Habarno ka posikon na di kayo to mga ruhang daha ba sunday to at kapagulo man ko palambusa iti na pa nga sunday ti Esbon Bon James Esbon Bon James kati sunday to pa daw nga pa ka hi Izan kapisalangan sunday to pa nga pa ka ay so kay rakan nga kay rak na po mantad to tuang gisam osuaban o masadayan kawago ka nudi ka kapamaray tila may katili kayo rito sunay titi ay so kay rakan nga kay rak na po mantad to tuang gisam osuaban asadayan kawago ka ay so kay rakan nga kay rak mantad to tuang gisam osuaban asadayan kawago ka asadayan na po dati nga asadapan kiyo Esbon. No, pamaray ti kayo, may katili kayo rito sunday ti Esbon idi. Ay so, kairakan nga kairak mantad to tuwong gisom suaban asadapan ko ago. Ka, no, di pamaray ti rito na di kayo. Hi, Izan. Kapisa na nga do to tuwong. Susiyan dati, no kayo no, Peter, kadapa? May di kayo rito sunday at manta di Esbon Raitan au kairak ay so kairakan nga kairak manta totuang gisam osuaban asadayan kawago ka nudi ka kapamaray tila umalay ko na mamarami to at pamalahon telepon ito hello hello.
1: Hello, tadang sa tuwang dia, so nang sa tuwang dia ay...
0: O sarang tuwang nagi isa ga ti di?
1: O, yun na pa tingal, ay mga tamparole ito eh.
0: Oo, oo, oo. Ba, no dia pa maray to sunday to ay so kairakan nga, kairak mantad to tuwang gisam osuaban. Asadapan kawago ka, asadayan kawago ka, no di ka ka pa maray tila.
1: Asara-sara ang pa nga, mang pusing ka ko rin nga. Iti do pati nga mantra matku pagumbalan sa mga do manik kay rakan nagi kanago abo.
0: Abay da, ano di ka? Ano di ka?
1: Tada udari tu tumur kay pinggirak mo tiga gambar-gambar di tengah-tengah mantuk ya.
0: Hey. Tada ug ya. Oh, baba.
1: Pos. Ani di ke.
0: Tumali da pa da pinatahak nga ako ni.
1: Oo, oh, mapurento nga.
0: Malan ka wag din, kinangaw nang han, patulong suway.
1: Ano yun?
0: Yeah, ba, pasika.
1: Okay, inak na niya.
0: Ba, ano di kayo pamaret? Kapisara nga natin ang robot Berto. Pasika to, miyampay da ha. Ano, pamaret di kayo dat... Sunday dat aso kairakan nga kairak mantad tatuong gisom osuaban asadayan kawago ka. Hi Didi, asa nung tatuong madia ponsiko tu mayampay daho maya live TikTok mega sheshe tika selimbahan bersusun abi Luis Leon tinggaran kanto kadao ami friends tagirakan kanto yawin dah kada. Lagi rakan ka ka. Do kaya rak na bagya. Leo Ben, tampu gis-gis kadao. Hi Uncle Posiko.

Hello? Hello? Hello? Abi Didi, todok puntikan to na DJ ka daw. Oh. Abi isa pa kago. No, pamareti kayo dat sundayet dat aso kairakan nga kairak mantad to tuwang gisam asuaban. Asarayan kawago ka no di kaka. No, pamareti kayo la. Maya na pwede kayo reta. Insama kay. Kamu no ka paginsama kan. Mayo ko na pela paginsama kan dila sa ano sundayet. Awi Diyos ni Udan. It gambar di peng peng kantor ni DJ kanao. Pengkur ha. Awi Noki kantor la. Nox kanti. Kami serangan datang tuang DJ kan. Kami serangan. Awi Peter tinipi kantor floor kanao. Harap dua TikTok ko deh. Harap dua live TikTok ko. Abi moy jusia tinggal kanto ka daw. Itsangan duda sunay tudo kayo ko pada pengkur mangin samak.

Pansigaw Maria Johan, tumiyang pay daha Kla Ignatius kapisalangan dito tuang kapisalangan nagi kumadya Maria mi isa pa kago Luis Leon Kawago katak bising abi isa lao ni Judith gambar kanto lo penso katilad talig kada Megari gambar di Sagiari keruang di Piramli Balakon kia tiga game member sa gambar Kainga pa nakaraiti ti sunday aso kayarakan nga kayarak mantad tatuang gisam aswaban asadayan kawago ano di ka kayarak dot tingka-tingka dot kayarak ya saya na di abi pita kawago tunig kontut di ano muna ka pang kabisa na nga tatuang kumadiya abi izan ibarahim ibarahimit gambar dini itila di Piramli kena kaya izan iya ibarahim pindik abi ginwa bikan to zircon na DJ kena abi muna ka pang DJ Lumis kena pansi kau Ayun Zakia, hi DJ, ano agya sundayt ka daw? Sundayt to pa nga pengka. Ay so kairakan nga, kairak mantad to tuwong gisam aswaban, asadayan kawagok ka. Kairak na pa ka mantad to tuwong gisam aswaban, asada pa na kawagok kairak. Aba, i Didi. Tebon kanta DJ kada. Abi Terry Gabil simbar kuna panga tuni pungit hilan natad kada. Abi majakong majuna na panga adau kanta DJ kada. Noris Lajimin gambar pengir kanta na kada.

So ano ni kawagun na isal? Ginuab, ekon matigya DJ kada o. Ami France, jam kantam minturug kerak kada. Ami Mirin, oh ano kan? Oh kakanta lah. Ami muna ka pa mo kyo di stiling di aso korohang madap kada o. Ami pito tulod ni tausang kura ka daw. Didi, balan-balan kanta DJ ka daw. Malay ko dadat, manginsamak-samak kya. Nung katunod na panginsamakan ko. Iti na pa nga akon ka tulod, akon ka akanan, akon ka tanaman. Iti na pa nga pipiaraan. To kan samak na di ka piya. Ilan na di kayo no, pamaray. Ay so kayarakan nga, kayarak man, tad gito tuwang gisam usuaban, asarayan kawago ka. Akon yellow Ben. Amipita kawago, manok ka daw, Iluis Taso ka. Arnagi kawaglo di Taso ka daw. Abi Leo Ben burus nipon kedau. Tangir-ngir ka kawag lipito. Ami friends, semakit mati di kairak aisa kairak. Abi Josni Udin. Josni Udan, burung tiong kanta kedau. Ayun Zukia tungau kedau. Saya pakawag Didi, tingau kanta DJ kedau. Posiko di kaya tumasa pamiyampay doha may ada tababayan Mr. Letiti Abi Izan iri di kanto taso it aparika kyo DJ it aparika kyo DJ it apanay mengirak kada haru haru kyo taso da panay mengirak Abi Paulus Kwag iri kanto itulun nasuray mo nung kung katulun kang kung di Paulus. Awi Judith nipon palso ka. Awi Josie Mindong karak matu DJ ka daw. Tombolog Sumadara DJ ka daw. Oh nila ni saya sangat dulu asal ngaran. Sunday ito pa nga, ay so kairakan nga, kairak mantad totuang gisam usuaban, asadayan kawaguf ka. Tila pa nga akon ka tulun, akon ka tatanaman, akon ka taakanan, tila pa nga bagal da pipiaraan. Samak, di ka piyo, samak na paginsamakan ko di kayo. Maya na, ano na po, rito dali kayo. Abi Terry, kabisa nang ada tutuang di Jeff Law, kumana gede yung sanang tambalut ko, pentanud kesalibahan sa Babi FM Dusun, tutuang tarau kedua, tabi pibabasan ka. Abi, sela, mansawansaw kakanta la, tahap magisusay po sa simbardyo la, DJ ka. Abi, pitakawago, chichak ka daw. May na ba di kayo rita? Gorok kanta ka daw. Ami Zul, putih kanta na DJ ka daw. Ami Frank Kawago, wagak. Yusuf Luntaw, kapis na kan DJ, todok na pun ti DJ ka. Akan katata naman iti, pipiaraan. Ami Budak Tius, burung kakatua DJ ka. Ami Muna, Taso ka daw. Sikta Sipar, handphone ka daw kawago. Abi Marvin Joshua, kapisarangan ka daw, kapisarangan niki. Abi Paulus kawago, DJ may darita, man ko nagi rita.

Hardi tayayo ko mga rit kawago. Abi Ben kawago, sisir kayo kanta ka daw. Abi by Jusia, putik ka daw, munakapang piyak ka daw. Ya, panakaray titigisam dat bayanad eh. Mayan na di kayo, lagalagaw, aruhan na dad, aray. Akan ka tatanaman, akan ka tulun, akan ka takanan. Nga pipiaraan, ano? Ano it kawasan tako dat mamiara? Kuda kanta DJ ka daw, laudi. Abi Charles Lejinan, ulan dati DJ ka daw. Abi Gilok Austin, Justin Gatim, karabaw kanto ka daw. Abi Ivy Patu, Taiko Putik ka daw. Abi muna ka pangkawago, burong kakak tua ka daw. Abi Frank Kambing ka daw. Abi Pita Kawago, Selipar ka daw. Abi Didi, Labik kanto. Abi Yusuf Luntaw, nailan ko na rin DJ. Tandaha, malingko kuhok kalagkaruhan ko, kadaw. Abi Loven, sangap jipun, kadaw. Marita Timpongo, tungaw, kadaw. Esbon, Esbon, kaulay ka nagikia, Esbon. Hangam ka, pag isamakan ko di. Abi majakong majuna nang abanda walay kadia lak DJ kadaw diti. Abi Lucia anugia sunday DJ kadaw. Abi Morris Lajiman sapi kan taka. Abi Judith sadagruk DJ kadaw. Sikta sipat benang DJ kadaw. Abi salaw dila tungaw kanto da DJ ka daw. Sadag kalapya kanto. Tu pengingis ka daw. Ivy kan kuruk ka daw. Pulok radio kali ka daw. Abi Mac McLean. Siyo, kususuang ko. No kagya sundayt daw ka. Ako di pala musta na sundayt. Hara na nakaraitin te. Ipolus ko ag bangkala kanto DJ ka daw. Oh, narayte sunday titi no di haras ang ulo dat nakarayt. Humbalay dali kayo, manando isay nakarayt. Ano pa marayt? Ba, sunday tapadot. Pinata di Esbon, aso kairakan nga kairak mantad tatuong, gisom o suaban asadayan kawago ka. Hara isa nakarayt titi no pa marayt na pakakaditi nga kambing. Kambing ka ba? Isa na kari titi no di? Iya kari Franco. Franz. Franco, ano ka pamarita nga ranula? Na, kaya nga nakatunod na pamarito. Zul, posiko Nordiki, usalong tatuang nagi kumadia. Posiko di kayo, kada ko pamakilong tako pada sinding, pamalihis sa ginawa. Iti sini manta di Felix Don sa Pisaro Saro kita.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawin ako panama padjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Update Vanity jam ke hapod talo na hapod amin sa minute to tuwang kakal pada pelambusta kuda sundayt ya magi sundayt ako pa tim politi kada ko pa tangki ada ha kada ko pa ada ambalutan ako pa di kayo nung madap ko ingga tambalut ko ingga karuhan ko min sundayt ba sundayt to sumusuhot ta panga pengka kinahan na di kayo kaya tidak pa sundayt sumusuhot ka man tadi Baxter Leoven. Nampak kena di Leoven. Sunday to pedau nga pengka. Anawaw panawahan pa. Atuang nagid atuang patuangan pa. Sunday to panga pengka. Anawaw panawahan pa. Atuang nagid atuang patuangan pa. No, di ka kapamaray ti kayo la. Pahila ako man, tad pangin sumak nila Leoven. Hi, Peter. Auro masamhin ti keke, dit bay na. Abi isela di Tadau kadau abi Louis Leon tulan kadau abi Izan it mungkalat it mungkodam kantelan DJ pongkalat teman awal dan dek ya pongkodam mau tuang ni abi isela di kahong kakantala jendela titigawan kadao abi Teddy Achong kami serangan datang tuang di Jeff Law kami serangan lagi kumadi apa si kau abi Zul papui Lampung lo kadao abi Pili Boy aus ada gya harapai bagia masunday to ko kya ramay ti kada po it mamasan palambusan ko di napasan di kayo kya masunday to ko po kada ako patingkad da makinangon ti kasalimbahan barususan Nelly kapisarangan dato to ang naging kumadiya po si kau ano ka pamaray ti kayo da sunday da Anawaw, panawahan po. Atuang nagid atuang ang patuangan po. Ka, no di kaka. No, pamaray tila. Kapya ko dalang sa sandok giyala. Losan pita ka to. Magkudalang ko boy. Abi Izan. Oh, losan ka ka pita ka to. Daniel meet under Abi Halima rumah sama tu gya DJ kadau Justin Gudau nuno ka pengudia andau klo oh penginduhayan klo kam malayo kadau kamu no ka penginduhayan dila aku karati aku kayla papayla aku kailang pupila. Aku kailang manginduhayan. May gya, Leoven, ano ay ako panginduhayan dila? Pawasa pa daha. Abi ginuab, ami gandila, simbar ko dah, kadaw. Abi isala adila. Reda Alfian, hi. Hi, nagi kumadia Reda, posikaw. Cermin mata kan tadi je kadau ampita tetebon kadau mi kahung kawagu potoben dot lili gawon mengiwang kadau abi Justin Gudau ta kanan kala kadau aku ni bakal let akan kata kanan abi Zul malas mesti kila Minka lo baik ya Zul. Abi. Eh.
Abi majak kong maju na, dyan dilawalay na DJ ka daw. Mamasang ang manutup lampung kanta ka daw. Abi gadi-adi, nunugya sundet DJ ka daw. Sundet to pangapain kakya. Anawaw panawahan po. Atuang nagid atuang ang patuangan po. Kano di kaka? Anawaw nam panawahan pakawago. Atuang nagi ang patuangan pakawago. Abang ako sangkura kayla ako karati pengkura mangin samak nila. May da it sang ano sunday titi ano ayo ko dat pengin samakan diti sunday pawasapo da. Abi Denny Daniel, ikan to may panakot. Lagi ya. Mabuli may panakaw. Ami Reda Alfian, alundus daw rasok kombo RTM Rikyo. Buli akong makiano, ambali DJ ka. Oh, lumis kaya rasok mo. Gumuto, lumisan na ba na? Nga, bagal inga, pajualan dahay diti. Tinapanga, minan... Unsa ya? Abi ginuab kawago madaban manungkiap kadaw. Abi Joseph akahoy ina a musik kadaw akaholina a musik kadaw. Mingkalabay-labay kya? Abi izan kawago tulan ka bodas timbar dila tungaw ko. Parao. Nga, nadigay sa nga nustunday tindi. Oh, di papayla dat panginsamakan. May da, panginsamak-samaka. Panginsamak-samakay da. Abi, Zul, ikan to may panakaw. Har, napagya, may panakaw. Panakaw, napagkantalat. Abi, Luis Kawago, walay lampo, kadaw.

Abi Jose Mindong, kadaw om sedap DJ kadaw. Abi sti pala jaya madap tatuang om masik tadaw kanto na DJ kadaw. Hi Daryl, kabisarangan kumadia po si ko. Oho, aw kwat line kyo, aloyoven. Abi Izan, tulan kang kuda nga gawar ka di karuhang ko kadaw. Gawir. Siapa kago? Izul. Oh, iti nuti. Abi sign ko, sign cube pra kantela. Tadaw mong kalat musik tatuang mong kadam madap re-DJ kadaw. Abi da kyo. Tadaw tadaw na pa na among kalat, tatuang na pa na among kadaw, tumadap na nagya. Obol CEO official, haras sinding ka kadaw. No sinding, ago mo sinding. Abi S1 kawago, tikus as to wulokanto, may panalab. May pangalab damil. Abi Teddy Achong, o sasagya ka biya na ni Jean. Dangal kanta na ka daw. Ami Didi Kawago, puwak kanta DJ ka daw. May, ano pa di kayo? Ano ka na sunet di Leo Vendiri? Anawaw, panawahan pa kawago. Atuang nagid, atuang ang patuangan pa ka daw. Puwak kanta ka ni Didi. Abi Pita, asta di kanto jawapan dila DJ ka daw. Abi Gulok Justin, Justin Gatim, simbar ko na po pasapay gulambok kanto DJ ka daw. Abi sabaga ko. Kulamat, tadaw om tulan DJ ka daw. Abi Teddy, oh ya, alihuan ko na DJ. Tubos sinapang kanto na kadaw.

anawaw panawahon po. O tuwang nagida tuwang patuwangan po ka. Luis Leon, kicap cuka. Haro kicap cuka kaya? Kada pa magandad-ganda at ako po nang galati manahaklot panginsama ka ni sanganod do sandait nga kada ko po paparangong pali kayo sining malis ako pag ginawa i Teddy Achong jam kanto na DJ kadao ami Nelly kicap manis kanto na DJ kadao isban i matuwi tong girok saralam ta ami Daniel Kawago kada di oho, nakingkid na tuwal ni pasuntan sa kanta ka daw. Ami Izan, tayo balita ta kanta DJ ka. Ami kulamat ta daw om tulani na DJ ka daw. Joseph Batilu, nabalawin na amo ka kita. Tinggaron kanta DJ ka. Isala adila, J ka kanta na. Ami Katirin, kapisarangan na tuwang DJ ka. Kapisarangan na kikumadiya. Katirin, posi ko to miyampay daha, makinang daha. Kadali huay, tap-tap kya. Laga-laga, tan tap-tap na matat, mag-isusunday ta ko. Tap-tap, follow-follow, share na ginitit live TikTok. Ami Jalaw, tadaw bukaan jandila ang langaban. O tuwang tutupan jendila ang blongaban ka daw. Baba po niyo kung pala sining. May padagya po niya sining kadi Izan. Ami Teddy Achong. Rinagi DJ ka daw. Oh baba. Kinanga pala kayo tiya sining. Halima. Mangiwang mga ngabtantaban kantari DJ ka daw. Ami Obo. Oboy. CEO. May galeri. May gyari sining lagu-lagu baro ka daw. Ami kulamat. Mung kada mata madap tatuang ina DJ kada kada ko pa kada na di pamarait paparong pa di kayo sinding at taliban mati pamarait kayo barahan kadi France abi gawir madudaw ikan tanolingan mamisakot lampu mamasang lampong na DJ Judith seramin mata kada

Ponen to kunti no kya sinila. Apatan to ko kawagudat Miss Sunday. Nga panakarait ti Sunday titiro di nga panginsamakan ako kay lamang insamak. Sunday git anawaw pad anawaw panawahan po. Patuang na gida tuwang ang patuangan pa ka. Kamno di kakapamaray tila. Teddy Achong. Kihoy. Aramay. Aramay na kapiyo. Ari. Ngam na dharot. Tarungakan ka daw. Ami mamagas. Anong tatuang? Madtabon. Minanawaw. Mangiwang. Longabon. Muti lo ka daw. Oh. Ami Izan, o tapot ka piya DJ, id karamayan na pa nga, magaliso. Magaliso hok na talampan. Aramay na kya, Izan. It, okay lang manari nga, kaulay nga, o yatailan manari. Ami kulamat, ming kulupot na kumot, madap na nga tuwang ka daw. I Johnny Sundang tinimpusad walay DJ kadaw. Ami Paulinus Gion karikat asalang tatuang DJ taparo nakarikat ako na hitid walay kada kadua to kanulain ako po nakaila nunusulit kadaw DJ Naini kapisanangan na tatuang taraw ko talo DJ ka kapisanangan nagi kumadya Naini taraw kadua nagilibay na kya. Abiyin anak dawangan. Hi DJ, kabisarangan kumadi ka ka. Hi nagi kumadiya, kabisarangan. Posi ko to miyam pa daha, may live TikTok. May na di kayo, la, Rito Sundet. Anawaw pad anawaw. Ano ka di? Anawaw pad anawaw, panawahan po. Atuang nagid atuangan, patuangan po. Ka. Kamu no di ka ka. Ako kailang mangin samak nila.

Ano ka, pamaray ti kayo, may ani kayo, lagalaga, tamamaray, yeah. Teka, man ko na po, pala, pamaray tila, nung ayos na nakarayt. Awi, Roman Rings, kabisarangan to tuwang ni Jeff Law, kumanig itang malo sa Bobby FM, idong ko na po, kabisarangan to tuwang tarawa ko, duwa ka na dito. Awi, Esbon, ako sa buh, tayk langot, kadi angkol ka. Ayun Zukia, mamandak turis na DJ. Mamadak turis na DJ ka daw. Oh. Naini, mata kanta DJ ka daw. The Living Good, model mamakai seraminta ito. Mga daw. Maging susay po, pamarait kaya nga. Ya, di kaya panginsamakan dila. Ako di, kailang manginsamaw. Ako karati dila kamayan daw. Friends, Sermin Mata, kadao.

At by nadijam, kahapon lima na hapon ng 2 minuto, tatuang arohan na did apapasan. Gawir mo ito daw, mangitam kanta, takabok na DJ ka daw. Ami kulamat, mong kadam mong kalat dati DJ ka daw. Izan, hara itulun ka, itawan itusimbar daw ka. Hara itulun ka, itawan itusimbar daw ka. Ilapat susimbar daw nga ako sangkura dat karati kamayon na pakanta lang isa at kawayaw yan isa ko ngaya tadaw om tatuang kanta DJ kadi Paulus abi Judith jam kanta kadaw abi Didi rate na pada DJ kadaw. Aw kana di kya Didi. Aw kandad. Ya mawiawi na di kya timputi. Ikon tiho kanto kadaw. Asa nang kanto dat man kuna pa paila ila pamaret. Nang garati harait minamaret titi no Konto ki nga, aw ko dati karatila pamarit daw. Gulamat ka na, narito. Kaiwan dati. Gano, kaiwan na. Daniel, kada po rito. Papatawas ako. Harap makakamburan. Tahu sa kamburong. Bisa do kamburong ano kya. Ami kulabat yaman na minggu kago malataw kayo. Baaw ko diraitan kya. Ami Zul binabang telepon kanta na DJ ka na. Ba mga burong rungap ka. Mali na ka wag minggu tisa ka daw. Dedel ka wag no kapya kandas. Anakal ka niya. Dedel aralam ka pias.

Tisa, mani ka, mani na kagumingo tisa kya. Paparang pa di kaya sining ka na po. Paro akong mangirak. Oh, wait nga, kamburo nga.

Dua siniminis sa tarong o di kayo om litino, sinimanta di John Jerome, ano ay ako katapatan. Pansi ko di kayo dit, minampay na hamay na ito, babayan mi sunday ito ko, mano ko pa sunday ito. O itanda minggu di sa sunday titino di kya. Mga mura nga, pakakaya la, mamuri na ito po, mag-human na pamaray ito. Anakal ko nagya.

Hello, kami senang ada tuang. Pensigo na didi to mintodos. Ami Francis Kawago. Senang tuang dia kia di Jeff Law kada di tipe. Pensigo Francis. Kada pa Esmon, man kawago minggu ti sarita. Amiti sundai tatahurin di manku pengiraita di kayo. Sundai di rantau mantan kota Bulud. Sundai tapadawanga agumu watang aisa tuod ka. Agumu watang aisa tuod ka. Agumu dati karai titi aruhai dati arai titi. Mai dari kayo raita. Agumu watang aisa tuod ka. Anu di pamarai tila sundai tu agu mu watang aisa tuod ka agu mu dati karai titik ya agu mu karati tu au sangkur dat anu aralam angkal ansam ni panangku DJ kadau ami didi tangku yo kanta DJ kadau Judit peringkanta tabu peringkat tabu kadau ayun Zukia binarang binarang ranahan kadau ami Francis Guntis Sibor dot ranahan kanto kia DJ kadau The Living Good pompad segirit kanto kadau main apa di kaya rita anu gyari agumawatang aisa tuod ka agumawatang aisa tuod ka ami Izan tulukan tad tulunit ita bukiri kala nakal ka nagya Izan di sedap na bayan nak ya para kay rakirak ya sedap di kasedap sedap di kasedap ineni J binatang dumakanto kadaw amisha boko keranahan kadaw sepakago Esbon, iriit saling kunut matu na DJ kadao. Saling kunut tapangano Esbon, ako sangkura karatila. Ami Didi, paray kanta DJ kadao. Pansiko follow-follow, pansiko like, pansiko share. May pala kapiya, share. Parikata kapiya, pira na pa share. Kayo sa lingkunot. Oh. Awi Paulus Quag. DJ, may rito orhoy na. Aray tsara po kuna ka daw. Awi Ain Jain, machis kayo kanta ka daw. Ben jenazah alongun DJ kadao. Abi Esbon, ami talinting di mengerilitri DJ kadao. Paulinus Gion si beranahan kati ami Justin Katim kadap kanta DJ kadao. Angkol Onsom kondidip bagia kadao. Ami Francis Guntis toy ko binuluntong dat ranahan kang kuda DJ kadao. Oh, harun na di nakarati agumuhi karati iti sundayt. Agumawatang ay sa tuod ka. Pamarita pakakaditi nga siber dat ranahan ka. Harun nakarati iti no di kaya pansiko na di kayo. To minamarita sundayt. Amit pinapato da sundayt. Apo na kalamba sundayt. Kalakakway. Man kago awito dat. Minggu tisa. Ito na rin ito sunday ti Tino awitan na minggu tisa pagkiraitan ka agri kayo gisam hindi pa ditit ababayan mi sunday ito bayan na pansi ko ito minampay na ha minangang balut ha nung adalan at kairak nga kadakakway kaya panu hapsa na patawad ba makinoto ko na sinding pamalih sa ginawa iti sinimanta di Harrison M. Tondo na Cagayan.

0: Technology of Innovasi Sabah menyuidang da hongkat sat
1: antu da konsol kumaigan pogun yung panahon gisom da tadaw baino.
2: Kinongo, ahal ngawi babaino tadaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun.
2: Tanudagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunud in RTM Nopo.
5: Megeta moy moy ikot na pada jam ko nom tong pod minute nga ang audio setia balo pogun nom tuhu da bala tada ubay na tapi ko ngawi it lahan do point tunud o sabah mamodimpot di poton na apat lizong tu mambuhoy da taon diti am namot ino unsubon o mangunguntilik ra kinaisonon do sabah do manizuk kaganan tumaw om gas adi ang audio zoy no do jam ko nom tong pod binid dong subab ano head man tad bay no tumi ang boss na pumiyam pay nagay de kasempan boss kadazan na ikot na si Oswau tumay mo
6: kung subong toko do manginom vag topuak do hobby o gumu mantad ko vag tongomis manginom o nam gisom vahugala sangadaw kaganop no nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanwan taso sumuhun montok mintong kopyarangan o mintamong kay dasan tinan. Nga, koy hoko nangku, monginom do vagtopwa ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kabahingkangan kumakay dasan toko ho hobi no kumahuhunsaw tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus ginmu vag itinan. Mantadino, sundong tu manginom vaig topwak avasi muntok kay dasan toko nga patut do paghuhonon nogi o kopyadangan paintatap.
5: Miampay toko hozo di Jesse Saladik tapay ko nga vi piniku namahan.

0: Pini ko namaan, pre ko nga, Vi.
1: Pini ko namaan.
0: Ozo di Jesse Saladik, pre ko nga, Vi. Nung gabito ko na jam ko, nom na dubo, ngopod minit nung usubari pagunta ko. Dahil ko simpan, boss, kadazan. Pre nga, Vi, di papataon dada tanak mo, gad mo isikulo nung usubab diti. Kapibos yan, kumari di Ozo, o matumazan sa daw mamaso na daw at tangkangaw ko sa daw nung usubab diti papataon da mo. At anak mo gad mo isikul. Tanto na do kiba dati. Oh, gumo ba kula laho bo? At anak nga bi, oh bino, dadong subab diti. Singihan no, aw dati. Oh, susu, sa dati na mumusik dati. Kana ba gaya baza? Datan nak sikul nga bi. Kumatap na nga bi, tindahan no, no. Smoke, naday sikul, sikulan datan nak. Hindi, kopi pasyan kumada di Ozo. Muni-uni di radio, o radio di Ozo na si Zambadam Dubatik 2 FM. At ang hodan, tamay mo mamihi di tika sembahan bos kadazan sa bagi datan mahu di Ozo dati kita daw. Montok do. Papon si kau da ginawa sa nga na katagubang hobby no timpo diti obobo ko sa talunalun na nga sabab diti hansan tamay mo kataboy da tumugubang da talunalun tay ko let mama sa panaw da kulita di obobo ko sa talunalun na nga sabab diti panawbon pamusaban panawbon ginawa sa pipa pantang kumati sa omtiso tu sabi abi nga mamaguna dalahan nambo dalahan dino pakazan lid nambo na po. Apan ko sang uhon na tako mamaguno dalahan nino sabi abi at pinay tay ko sabi abi atuhon nino mamaguno dalahan nino day pagkaza day nombo na pong ozon niya zuda dong subab diti minsing iho tako da mabos na kadazan mimpay hozo di Maria Kadaw o piuhunan ka di dyan niya totong day kusimban bos kadazan ikot binasi oswaw tumay mo.

0: Papi Pasian tabi Malaysia Madani Baino Kinongona di Dozo Abal Matat Sabah VFM Pembusanku Izau Minami Sugali Anduini Kapaguhun na po nga tuhud abal Idnahan po intunod o Sabah Mamodimpot dimpoton apat lizong tutumambuhoy do taon diti Unsubon o mangunguntili kinaizonon Sabah Manoizo kaganan tumaw om gas Abal pa impono Idlahan po intunod o Sabah mamalimpot na dimpot o napat lizong tutumumbuhoy kapas pinaposuhat ko ang hobi do duvotitik o nom lizong koy katan tutumumbuhoy gisom di buhan kabaho at umbazan di vazon muntili dato saripang lima haji hajiji haji nor do o dimpot o tangzan di hobi apantod it suku kuma kapat gisom bay no nakotay mo o Sabah do Iso titik iso lizong koy katan tutumambuhoy da sa pamagunan om iso titik himo tutumambuhoy suang pagun. Pinabos di Datu Hajiji, Datu Seri Haji Hajiji di ontok pinapoy magon do JSK Mantanani Islands Resort. Kabago di sido, kakal minggisa mo kapalintaan pagun na papatanto do kasunizon kaganaan katumbuhan ikano manongkitopong om apantod. Manakaday o palantagazo katumbuzan Sabah do papatanto datuduban munguhan do panginaman miaga do pianitan katuhudan mintamong kinezonan pasahi o papahab do komungan tuhun magigizon Minabos i Datu Seri Hajiji do kumoy idiho kapoy maganan do JSK Mantanani Island Resort do papangkub do kapopuban na atus onom ngopod Lizong linggit no po nga mipahod na miampay na dipoton pogun mantok na mamagazad na hobig o gumu tumambuhoy o papataon da kagaganapan katumbuhusan. Po yun va it kavaygan kotabulud resort na nakamoy na kiva na vahong na padam apat villa o kagaganapan o suaw sandad o ning kakotaon na hobi binasi mantok na mamagazad na tutumambuhoy di magiyom tapuyumanan authentic. Kabago di sido, mamasok plintan na mungguhod at tababasi dahang sa bagi na kapataon daan tumuguvang na taon tumambuhoy Sabah duvong ebu duvong padamtu. Taon tumambuhoy Sabah duvong ebu duvong padamtu o konop ako kempen to tumambuhoy nga iso ababazan muntok na papatongkop do pagun. At umuzan ni sido na ningkakoton Sabah sa bagi na tikoton ikano manong kitapong apantod om kotopong binon ano da pakabaksaon da miyampay sa kaday sa vyavi tinimungan kagumpit. Unsuon mongunguntili kinezon ng Sabah da manezo kaganaan tumaw om gas. Minabos ni Kumunduwa Vazon Montili Datu Seri Panglima Masidi Manjun na maza na ningkokoton pamaunan tumaw om gas kano na mangungkab hibang kumada mangunguntili kinizonon papahab na kaganaan panginapuan na yoho na okon na pokohumansan kumada kaganaan ikiva no haid.
1: Kumansan niya na kundek na tempatan ambil pulang ini kediatan diri katang kamahiran agar mereka dapat bersaing mendapatkan dukungan di industri
0: minyak. Natubungan i Datu Seri Masidi da kapabalan ni kahapas ng pinapamimagon na pitimungakan Gazo taunan ko isan menguntilik Malazo, Malaysia PKMM it Sabah it Nampang. Pinabawas ni Sido na magisusuway kuntilik pinataunda da Petronas om company tumaw om gas sa pamagunan ipapanaw da katoynan it Sabah. Nga mangunguntilik ni Zono na patod da mangintong da kiva da pinggisaman om kabahan ni Gunon matok da mumpasad da tenda om nagi ko punong kitapong da magano project ipinataunda da it pamaunan na kamoy. Pabuon na pamambasan na book sa bagi na institute katundaan toyhan ang binakas tuhon. Hohabi no, da tumaguvang na kasimbanon teknologi, kohigkangan na tinodo, ang nabos ni Montili Balajalan Science Technology om Innovasi, idato James Ratip, nabi o nogi o kapahing kabasan na katoynan, pamambasan na book, mantok na manak, kapahihan, kumandatuhon, magigizon, habos kakadazan. Minabos si Sido, di untok pinapayamagon at pintimungan pustakawan Borneo, duvong ngaybu, duvong panamonom, itkota kinabalo. Pason di Sido, pinahombus, di panakadayang Montili di Sido, i Jordan Jude Aaron. apatut do gumonop nogi apakah kalaja da pembasan da buk da miampai da kabahan da teknologi pagudan da kapayhan om pamumso taba moy da kanu manuntuduk da tuhun magigizon da mintong katapatan da kapayhan kadidato James pitimungan pustakawan Borneo duvo ngay bu duvo ponom iki tuhu da oitan do AI dalam inovasi literasi dan transformasi maklumat navigasi pustakawan masa depan. Namun imung ino da tong pulokis pemasan da buk pala jalan om penezukan da mantad Borneo. Aba lo periti nga sumoimbau da mantad Sabah VFM kusayimban bos kadazan.
2: Kakal ko po, makinangaw abal ipogun.
0: Isa pabagu kay man aw mananay mo da kaponjulan konsert huhumozo sa pumagunan Israel Houghton it Sabah. Dahit ko yung tahangan na kutinanan Islam patatangkap Aba Usia om NGOs ngabi da Sabah, Islam Sabah da monopot da aw mananay mo kaponjulan konsert na kamoy. Ino akon ko hal agama om tay ko tinaw ngak gompit na miyampay ning kokoton pa yung kapsosanguhun kokomoy Israel. Manta dino, monodo o usia om NGO Islam Sabah do luputan pulis do aw manaymo o mengunsub do tinmungan mengunguasa do pa panaw do penezukan do hang kumadok ponjulan konsert na kokomoy. Kogi ginovo misampu o magipapantang itpihatan do tinaw om agama no pangakunsi da pihumagan na nudimpot ino da bahay no. Nabawas di adun lumadan itatu Ruslan Muharram na pisan dino na dadi da vinakas da uma. Pinabawas si Daiti nantok da pinapatimpo na penandakan Maulidur Rasul sa ibu 404 keperumbah hijrah na zatan da Uvang Beaufort. Manta dino na bawas di Datu Ruslan na tamoy mo minggisom o kapulintahan pogun do mintamong katundunan tuhon ngavi o ekonomi na kinizunon pabuon na mazan magsusuvay pinggisaman. Pati hambusan na papayinkabas na babazan kung kuba na kinezonan pasayhi om katundahan ekonomi o tamaw it Sabah. Kampay no, mazada pinggisamaan papatindoy da onam nga podpiatus kinezonan tinda Sabah sa bagi da tahun om dimpaton da 400,000 hektar kokobunan kazu pamaunan om nagi mananduhi tahun miyagada project pamagampizan tahun Pinobi Kwamut. Nabos di mohingon patunod bogizan pamalanan om katundaan hintun kakadazan tagazo kota Kinabalu di BKK idato Lifret Wong kapag mukaban dohang dino di kusibatan na kumada ekonomi otomo om pidagangan credit carbon. Pinabawas si Sreti dahit pitimungan credit carbon om ecosystem ESG dubongay bunu pupunonom id kota Kinabalu. Kokomoy da pitimungan dino ahansan idato Lifret do kapanakino do kapaguhonan om atag tawasi matag da pabu credit carbon subay ko kapanak da kaunalan kumada ekonomi om nagi pamagampizan kinezonan pasahi moy do apuyumanan na tuhun nga visaba. Hobi opod ngaybu sumikul ipto tangkop Sabah nakano kaunalan manta do magisusubay babazan katundan science technology engineer o mathematics STEM ipapanaw do Kanoko Phillips da miampay do tambahut strategic om kopisan balajalan pogon pati ang buso no hang dino mazado STEM forward dubo ngaybu dubo pulunom i mombi kumado binakas inovasi ang patundan kladja data tanga tinimungan tongomhok Sabah. Nabawas di President ConocoPhillips Malaysia i Connor Dun da katundaan na kabahan ni Kinezono na pa dino ang sumogizan na mata da pinggisaman timpo tanaw company dino it Sabah. Ang mapatut na mipahut o katundaan bogizan binakas na miyampay kapopuban na kuma da kabahan Kinezono mo'y da katunda o tuhon nga vi Sabah da maguno na kasibatan ni kayong buhay. Tinubong si do da ito panutuban STEM forward it pamamasaan buk pagun kota Kinabalu. Pinambit nagi komatan pembelajalan STEM kumada kopisan belajalan pogun mentok na gunon it sikul ngabi totongkop pogun. Onom ngopot naka danday nakakanday di kiningaw kano ko nalan mazan magisusubay babazan sinar for you duvong ngay bu duvong po namunom may agad o pinggisaman mamazaza katarak o zuvon may ampay hamin pungusapan University Malaysia Sabah HUMS om hamin pungusapan kiningaw doit kwentahangan do HUMS kapanaw do sinar for you ina koswang no di do taon kumuha tofu do manta da pinapoint tutun do duvo ngay bu duvong pa namapat om nakpanak na kaunalan kumadop atus duvong pa namiso nakadanday. Subay ko papataon dada pangusapan na kumasasakan katarak kapanakak nogi o kasipatan nogi daw ababazan nino kumadan nakakanday di kakito mahik do nogi kapoing kabas do kahansanan pa panaw do kapasizon yung pa misusondi om kikatumbazan. Kinabuon pa panaw do sinar for you na dadi hansanon kumado HUMS montok do papati hombus om papahaping kasaman dino moy do hobi o gumutun sabah do kanukonalan pangusapan katarak di timpo di Timikot. Ipungpusan kinungasupat ito ho dabal. Idlahan pa intunod o saba mamadimpot dimpoton apat lizong tutumumbuhoy ito niti. Unsubon na munguntili kinizonon saba manayzuk na kaganaan tumaw om gas. Inka ka niti abalam tat saba VFM o mambala beritingan ho di Donny Ijom na matat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Elis Marius it Boss Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Sabay no, jam ko na mapat ng 2 minute ang sabari pagunta ko. Dari ko nga vi, at pinang nga vi di pakazan kumaday kakadazan tagazo ko ta kinabalo. Inko dati ako zubo olahan na dong sabab diti timpo diti jam ko na mapat ng 2 miso samok na jam ko tu bobotok ko di tabari ko nga vi doit lahan do jalan jalan pengalat lokawi diti dong sabab diti pakazan kumaday di ho lokawi Reko Sabindo. Day da lahan da daiti jalan Pan Borneo Highway diti kibado kigaganaan da kulita da dong sebab diti day totoning diti kita na pwede nga dahil totoning dahil kampung Muk, jalan Muk di Notre Dame ko nga vi. Dadi, kiba dati kabuhin ka nga ng kasusunod dati pamanahan tadao dati, tayo ko nung subab dati. Maza dati jalan Putatan, gisom na do dati patagas dati, tabi ko nga vi. Naikot ko sa bobo do nung subab dito dahil jalan Putatan ng patagas kisom da patagas dito nagi nung pakazan dahil lahan pinampang jalan lama Pan Borneo dito jalan lama papar lama dahil pinampang papar lama awsong ko bobo do dito kisom na pakazan kumada dito it jalan pintas awsong ko bobo do nung subab dito jadi obuli ka dati do guno na lahan ino mguno na lahan ino pakazan kumada dito kakadazan taga zo kota Kinabalu tu huhuba olahan ino gisam na deho i jalan lintas dari jalan lintas pabagut preko ngabi dari jalan pintas om jalan lintas diti aus ko boboh dong sebab diti pakazan ku madet kota Kinabalu dari ti no i lahan Putatan do boboh takudi nogi dari timpu diti dari jalan kostel kakapado au posong ko boboh dong sebab diti ingka nagi dari jalan Matsaleh dari pakazan ku dahil sikul na maktap sa mga aposong kwa boboh doon ng subab diti dahil maza na jalan tuaran tapos ko nga vi o kita di ozo o kita ko doon diti ipamanahan diti aposong kwa boboh huhuva ko sa doon ng subab diti dahil jalan tuaran bypass jalan UMS dahil jalan do nuketi jalan Sepanggar mamasono manggumo kulita dong subab diti de timpo diti bogi akon ko dong subab punga timpo diti bo nambonehan do anu ko do mamuguno de lahan dino pakazan kuma de sumuang de kadazan Tagazo kota Kinabalu iti na pipio lahan tapi ko ngabi pihio na lahan dio zudo inko do aw kadati kosomo do abobo hatalunan lun dong subab diti bonehan nakiba ngozon yezu dot sisikap kano ko di do mumihi do lahan no habib nasi bontok do pakazan hobi na tapi ngabi iti na pang pakazan kumadet kakarazan Tagazo kota Kinabalu tumiyang bos de kasembahan bos kakarazan tapi ko ngabi miyang pay hozo di Petrova Katrina Justin Vazapi Pusan.

Kapatawandaan di Mikaw kana sando tumagubang ko susan. Kantakan ko zubo na ko hobi gontab hinasu toy el nino edni ko katon uha-uha om pisoso mo kati hambus isang taon nikot. Tumandod din ko katon ko zubo tavan el nino timpu diti ko dimpot gontab tahasu ko zo doon tokbuhan kasinsam isang buhan kapat taon dubong ay hudubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu kenasan na tonga alo sungkuh nga kantakan suway mega hisun siyabuk akabas gontab hinasu om okuangan vibe. Kapatutabi on kozo. Muntok upayahan kapabagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan kaumahigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzubo posayhi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na diti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito daminda na jam ko po do diti. Nung noyhan ko na may gaditi hinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nung minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw diti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaido sunod ko, mugot na ginamo magunoy si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong, bo. Nabobo hodo kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miaga ko, ay hodo, bo, bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magay mamanaw.
3: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
1: Ano vagu? Agumo na ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vaguin da don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

siyaw no kadi Dennis Dennis Primus Imbayat Rico Ngavi nung kapita ko na jam ko to panumbaho minit nga sa paripagunta ko dadi tapday ko nga vi ikataw na jam ko to itong kapat minit nga montok diti tapday nga vi diyan nga napabuzo na pason ito na timpo de zo napabuzo na pason na dong sa paripagunta ko panakan ho zo tadaw ko to ho dadi kumatap na nga vi do kakito post maza do Facebook maza do TikTok maza do hobina na diti WhatsApp dat sabab VFM miho ko do babuzo dia ti pason ngabi kinaman ko pa pahombos ngabi sabab pason pi babuzo dia zo kumara dai ti hobino dai WhatsApp sabab VFM nong aiso ko bahingkangan kinaman ko manay mo da pamahaban telepon dia zo na ti na bogia montok da pamahaban telepon omigo gonop na po moy do habibinasi dado ako di pason nati to moy do kanu no kasibatan no vokon magu do pabuzo do pason maza do telepon hansa na iso do kabahingkangan kyo tapre ko nga vi maza do pamahaban telepon do pas diti timpo diti mo ay ko to jam ko to tungopod minute do dong subaba pasan to ko magu miyampay hozo di Presley Petrus kotobi sinuatan.

Katao vi sinuatan ka ni Presley Petrus. Tumay ko nga vi ko kamoy da sinuatan na no, katao vi, no? Dahit o ito na hozao ni Presley di. Sundong pa na no, katao vi o sinuatan tamay mo sangya na kagos da na buto tamay mo dati da miyampay da sa gigisom. Bonehan ginabot sa sangho tamay mo piso. Aaw na ihan ng inkuwa dati kapabuzo di kalalahan o dato bitadao. Pakazan tako bagoy so pa hozo paguhik o ikot o jam kutu tungo pod minute na miyampay diti panakan hozo tadao kutuhu. Miyampay tako hozo di IV vakansing tabri ko nga vi ohan po na magiduzo.

0: Tikita daw ko tahu jam ka tu tahu ngapad binit kisam na jam ka vahu tahu ngapad binit miyampay day kusimbahan boss ka dazan tapi ko ngavi day padakan ho zau tadaw ko tahu mega to moy mo dadong sebab niti tantu na dako hambus ko pason ngavi pinabuzo day sabah VFM na dong sebab niti kinaman ko daw papa hambus pagya aw na po si Batanom Kozon padikyo. Nga ba mikitikit telepon iti kinaman ko daw manoy mo na pamahavan telepon iti nga ino insado pa daw matad radio di ozo kada daw anaw kozo pason may daw ko si Batavokon daw papahambus daw pason di ho hindi kinaman ko daw manoy mo kopi boss yan kumaday diyaw. Hello
1: kopi sanangan ng suwap yaw ito pinay
0: kopi boss yan nagiday diyaw i sayda titi i Petrus kyo mantatambunan bah pangbuso na paso na Petrus
1: bah naluanan mayawin juga pagulo pom mamasan kung tambal sa BFM mga di nampulan umani di kayok men naging i Abul Malik i Jelina, i Miliagom na Sandakan, Ros, i Judith, i Yagang Yubut, i Thomas Patilo. Sotop ngay makikinangaw na aswa mo naman na man na pala ito ingaran na eh isang jetang pingamong na ngayon aswa mo naman na kapisanangan na padao atol umangay niya lalam. Kaya ka na siya.
0: Katawan na niya na ko po.
1: Okay ba?
0: Mm-hmm. Ay na. Nakapagu ko sa Petrus Dabay na kyo. Mazada pa mahaba na telepon. Sumusot kinang audio zo. Hello, kapibos yan.
2: Hello, kapibos yan na diya. Oy, DJ Suga.
0: Kapibos yan na diya. Oy, Bridget.
2: Ya, nekot winasi nekot doswaw.
0: Oh, mika na gede dia om avasi magyan daw meno. Dali mo ko na ko ngay tamu meno.
2: Amo.
0: Tamu mo ngis ma meno di.
2: Ya.
0: Ba pa mo na pason na ba dahibay i masa mo kinong hood nung ga dati masa mo nginom kopi dati dong sebab dati.
2: Ya.
0: Ma maino pa mo sa Bridget.
2: Tagupo masa mo nginom kopi. Yo sinabahan kung pinungaw radio
0: kung ingis ba
2: eh oh did you suga ang si Dodo oh. Mino pagbupom kumana giliaw ngayon pa paganakano kabito kumadi di mahoing ondo i Helen hansan di dasto may mo kumana gili tambahot ko di WhatsApp niya kadi Kim Lin Timfu, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Sililim, Lonnie Ingang, Julita Judith, Patricia Nicholas, Biti Meko Mujuntol, Juliana Nong, Brenda Nandewensen, Vanida Tony, Joanna Ujang, Lorencia Bakal, Rita Samuel, Stella Amanus, Mary Madalus, Omi Robot Vincent, Ima Vincent, Nasia Martin, Suini Undoy, Ngavi Dakingan, Da Egisom Zip, Ngampay ko no Ngavi din no. Pasono, Tabian to daw patahu, Tabi Bibasan Kumadiozu, Hansane Das, Toko Data May Mo. Ino, Katahodan, Digi Suga.
0: Katahodan, Digi Suga. Bye, no, kapakyo.
2: Siyo, ako mo.
0: Ba, ano po?
2: Okay.
0: Dadi, biyo to ko mazari ti WhatsApp sa Bavi FM. O, mantok na ko pehan niyo, Zoo, i-jam, konom, it-savat, no, abasa ako di tiki, o kita ako na iti, dadi kumatapin ni Ngavi, di, o subab, pa dati jam kapat, hong upad minit po, mino, pinapabuzo do, paso no, WhatsApp do, nung subab di ti, ba, insan pa bago, may do, Zoo po, to do, kay, pabuzo, bago insan pa bago, paso niyo, Zoo, sabab, po, no, nga, ino po, i-jam, konom, it-sibo, nga, ako, kita, dati, magotagi do, po, may sa pabuzo pa bago pamahaba ang telepon kinungot ako isa dati bago ti kopi po siya ni diyaw
3: kopi po siya nagi diyaw digi suka
0: kopi po siya nagi diyaw muli ka
3: Pani ko ko molyaka ko do ino.
0: Oh, molyaka na po det lidio bagya.
3: Amita ai ni bago. No habar no hoy, suga.
0: Abasi bo nga musong basi pa to amo masam ni men. No?
3: Ayo macam na pali mai yang hot buat na dinga dia dung do mau hun.
0: Oh bol dari susah bagu di do mugad mai kelajar do dong sebab tu asap po na bagu ya samom ahamo bagu yahan.
3: Iho na iho aku dia nga bah ana upi bahasan.
0: Bah pembuson no.
3: Ko paghu na pang nga kuma pahay dia anak nu am sawo nu dio bi poli mama nu hati-hati timatul si rakai lindi no
0: kai
3: kuma nagiti ata kinau pangan na bihit di kampung jompong diti hapi na di tati tulat kuma nagiti gendut dia di pasik kena hai tati kano na di mantako kyo das-das kano di matudi no tawag na di ahivan nga vi anak-anak ko nga vi ahinanggo na pozo si do tohan saan siya do ay dasi das ko nga vi to buhay kano di nga vi damo ako ngay tiga-tiga daho po di imat o dadamuhay damantong nakisa da yung mundok na dalun-alun daw nikot na may kozaw daw ang amuhay po di si sugang muso na to kubay dati nanuti agumui kambit-kambiton nga ri may nagiri kahuang ko nga minoy di bago dahiti daw magkinangaw da lodiyo kami ni Bridget di minoy po di bago jumpa da di mananahak do ng hinsaw do imadang pahiva ni mga maliyadi ko do yat ramaya ko ka na maliyadi hidas ko ang saan ko do hidas ko ang katabihan tadaw kataho mga samba yang takaw manikid tadaw to takaw na pumuhay na di ham pangki na novan po di day ti umul di diti tahoy nang pali danuan ko liti di suga na i kaday-kaday diha na pilaw-pilaw da tadika i avin kalasin avin omison na nanya kano da kisa na dahon na kay katamang ay sup-sup dahin na kya omison tab na pili paingikaw dahin na din na da mga yup sup-sup tabuvan na nuzo na sup din na dahil ahonok ko nga diha nuzo kalati amo kalati diti bos ko to papala ko ini diti nga nanggo nepo di mana gi di adi di pinang adi mi inamang ko di aw nati di pinang adi saka ano dati di jisuga tawadan
0: bakap kapi sama bago katalan nino kapo. Ozo, matuak na pangunsikaw kung madatang bahot nga, Vi. Ati ko pusan ko di Gem Shop.